Oh si, kuang yo kono. Dia teh batang rambia kuang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den rangku